0: 011 Radio News.
1: Khotso Momamedi wa station sa 011 The Pulse of Jose. Ke bela go dumedisa letsatsing lena la ka tseno letsatsi ke la bone. Re leboga Modimo ha ntso re hlonolo faditse re kgweding ntšha. Me ke ka mohau Modimo ho ntso re babaletse. Bana beso ba rateile re le nna ke tle ke nke monyetla o. Ke tle ke fetise matshidiso a ka malapeng otlhe a hlaetsweng ke lefu. Bana beso ke ka thato ya Modimo le seke la re Modimo o le lahlile. Ke fetise lelapeng la gagopo ka o lahlelwa ke mme ausi Dikgopo. Sile lefatshe le ka kwano sia bana ba baredi ba hae ba babedi lelapeng la gamsia. Ke fetise le teng tate hlokahetse mme botlhe ba tla bolokwa ka Moqebelo gona ditsheng tsa bafu tsa gona kwano mo re leng teng qala botjha mme le go lona botlhe ba tlang go ya ema ka pela mabitla a tlamileng Modimo wa kgotso Modimo wa kganya a tla letise ka mogau gobane ga se ka thato ya rona ke ka thato ya gae. Bana beso ba rateileng le kgweding ena ye ntšha kgwedi ena ya Mphalane ga re qale ka thapelo re leboge Modimo re a leboga. O bilena le rona boleleleng Modimo o halalelang wa ba re kenya kgweding e ntšha kgwedi ya lesome. Ntata rona re sa hlompho le tlotla le thoriso yotlhe go wena Modimo re re ga ona ya tshwanang le wena ebile ga ona ya ka ka wena. Modimo ya halalelang re hlonolofatse Modimo wa ka o re bulele ditsela mo go kwaleileng teng e ka re ka ba wena ya tlang go bula senatla sa legodimo. Ba teng batho ba gago Modimo wa ka ba ntseng ba kokota menyako Modimo ntata rona. Empa Modimo ke wena ya tlang go e bula menyako. Ba teng batho ba gago Modimo wa ka ba kulang ba le dipetlele. Re kopa mogau wena Modimo wa ka o tlobe na le dingaka le dinese Modimo ya halalelang. Bakuding bao Modimo ntata rona ba bang ba kula ba le malapeng. Ba bang ga o sana tshepo Modimo ya halalelang. Go setse lephoka la lefu fela Modimo ya halalelang. Ba bang Modimo wa ka o bona mahlong fela gore go setse thaponyana e nyane fela gore tle e gauge. Le ga o le jalo Modimo wa ka ba fe matshediso batho ba gago Modimo wa ka le ga ba ntse ba ba oka jalo Modimo ntata rona halalelang. Ba tise ntata rona ya halalelang Modimo wa ka re ya kopa labone lena Modimo wa ka re leba mafelong a beke Modimo re phamisa diatla re re Modimo theoga ntata rona ya halalelang. Ga beke ena Modimo wa ka ke be beke e gotsitseng Jehova ya halalelang. Re seke ra bana le dipolao Modimo wa ka re seke ra utlwa dipolao tse teng Jehova ya Mosa ya halalelang. E be wena ya tlang gore gotsisetsa sefefo sena Jehova gobane re tshepile go wena Modimo re utlwile go lekane ntate ya Mosa halalelang. Ga ke be wena monamoledi wa rona ntate ya matla otlhe kenelela Modimo wa ka gotlhe bathong ba gago Modimo wa ka gobane letswalo se le le teng Modimo wa ka batho ba dula ba tshogile ga ba sa tshepa Modimo ya matla otlhe. Empa ga o le teng Modimo ya halalelang ke wena Modimo wa ka ya tlang gore boloka gore baballe Jehova ya matla otlhe. Re ne re ka tshepa mang ga re sa tshepe wena senatla sa legodimo. Modimo re o tshepile le ga o le jalo ntate ya matla otlhe re leboga le ka dipula tseo ntse re fa tsona Modimo ya matla otlhe. Marothodi gago a le godimo Modimo motlhomongwe Modimo wa ka ke yona saine Modimo wa ka e re bontshang tata rona ya halalelang. Lerato le o re fang lona Modimo wa ka gore kgutso e tla ke e be teng Modimo ya halalelang. Re a rapela Modimo wa ka re a o kopa le ga o le jalo Modimo. Bamamedi ke bana Modimo wa ka ke ba beha pela gago le dibohodi le botsamaisi botlhe Modimo ntata rona ya halalelang. Ba station sa 011 The Pulse of Jose. Ga e be wena Modimo wa ka ya tlang gore boloka o re baballe ntate ya matla otlhe le ntsweng la gago le tlang go bulwa letsatsi la ka jeno Modimo ya halalelang. Le bulwa ke nna motho ya motho wa gago Modimo. A kompate Modimo ya halalelang. O tlo pate nna Modimo wa ka batho ba seke ba utlwa nna empa ba utlwa wena. Lentswe la gago le tle le phele ka ga re bona Modimo. Letle le ba etelele pele Modimo ya halalelang. Mao Modimo wa ka ba ntseng ba gotswa teng Modimo wa ka letle le ba phamise. Mo ba fahlwang teng Modimo wa ka letle le ba fahlolle. Gobane lona le a phela ka mehla. Le gona jwale le a phela. Modimo ke a o kopa go lona jwale gobane o tshepaetse. Mabitso ke a mararo. Ke la ntate, ke la mora, ke la moya o halalelang. Bana beso ba rateileng, tlong re tla re fumane lengolo la rona thapameng ena ya kajeno. re le fumana bukeng ya diketso tsa ba apostola kgaolo ke ya bosupa temana ke ya leshome le metso e supileng. Me mohlodi thero wa ka ke mantswe a reng o ke ke wa hlolwa ha e le nako ya hao ya ho hlola. Ha Modimo o butse monyako ha ona ya ka o kwalang. E ba le ha tjena e itse ha nako e se e atametse eo Modimo a tla phetha palo eo a neng a e anetse Abrahama setšhaba sa ata sa anafala e kgepeta. E fella ha kana palo ya rona ya lentswe. Bana beso ba rateileng, re kopana le tshepiso ya Modimo letsatsing la kajeno eo a kileng a etsetsa setšhaba sa hae se neng se le kgolegong mao se neng se kweletswe teng ho se tsela ka moo ba ka fumanang tsela ya hore ba tle ba tswe ka teng. Mme Modimo ka ha Modimo wa rona ke yena ya tshepahalang a ba etsa tsela hore setšhaba sa hae se tle se fumane tsela eo se ka tswang ka yona. Mme itse ha se se tswile Modimo le ha ba ntse ba le hona moo ka hare ho egepeta, hobane wa rona Modimo ke Modimo ya tshepahalang. O hana le ha o kwaletswe le ka hare ho tronko o kgona ho etsetsa mohlolo. Yaba Modimo o atamela, atametsa nako hobane ha atameditse nako, nako ya hae e tsejwa ke yena ha ona motho ya e tsebang. Le ha o kwaletswe ngwaneso ya rateileng o bone ka re o ke ke wa ba wa tswa, empa Modimo o na le tsela ya hae a le mong. Ha ka meme batho ho tla rera le bona tsa bophelo ba hao, ha tsebise batho bophelo ba hao hore bo tsamaya jwang le ka hare ho mathata a leng ao e leng ka hare ona. E a teng mathata ao re kopanang le ona bophelong, a teng mathata ao re shadimanang le ona tsatsi le tjhabang le ledikelang. Empa wa rona Modimo ke Modimo ya tsebang nako, ke Modimo ya beileng nako. Ha hona taba ngwaneso hore ebile nako e kae eo dutseng ka hare yona kgoleho. Ha ke tsebe kgoleho eo dutseng ka hare yona ke kgoleho ya mofuta mong. Mohlomongwe o ka hare kgoleho ya dillo tsatsing la kajeno, mohlomongwe o ka hare o dikgapa letsatsing la kajeno, mohlomongwe o ka re o dikoloto letsatsing la kajeno, mohlomongwe o ka re o ditsietsi di o hatelletse di o potapotile. Ha o tsebe o ka tswa jwang, dira tsa hao di dutse di o tadimile, di tshehisa ka wena, di dutse mahlotlosia, ba ntse ba plana bophelo ba hao, ba ikentse sekgokanyana phiri, ba o kentse ka hare ho lebokisi la bophelo ngwaneso ya ratang. Empa ntumelela letsatsing la kajeno o utlwa Modimo e itse ha nako eo e atametse. Modimo a tla phetha palo eo a neng a itshepise Abrahama, ya atamela nako ya hore Modimo a tla phethahatse tshepiso ya hae eo a neng a itshepisitse. Hobane wa rona Modimo ha entse tshepiso, ha suthe tshepisong ya hae, o dula tshepisong ya hae. Ha ona taba ngwaneso hore ke bo mang ba o hloileng ba o etseditseng sedikadikwe, empa wa rona Modimo ke Modimo wa nako. Ha nako e atametse Modimo a phunya tsela, bana ba Israele ba ngatafala hodima kgoleho yeo ba neng ba le ka hare ho yona. Setšhaba sa ata hona egepeta ka hare ho dira, Modimo wa phunyeletsa a kenella a bula tsela, tsela ya buleha, dira dintse di le teng, ha dira di tadimile. Wa rona Modimo o etsa le dira ntse di tadimile, ha emele hore dira di kgutse. O batla ka nako eo di thabileng ka yona, ka nako eo ba reng ba o hlotse, ka nako eo ba reng ba thabile, a ba phunye tsela hona ho bona ke
2: ka ona mo Bethlehem a kile nga bua mantsi David Bethlehem ya mashuma mabedi a metse miraro a re le hanka tsamaya khotlonya moriti wa lifu nke ke ka tshoga bobe le ha bo le bom o bona le karo khotlo modimo wa gona a ka ntse khotlo o fete khotlo o fete le mao bana ba o tshetse marabate o fete le mo bana ba re ha uno fita teng o kene le mo ba re nga ho kene o tswe le mo ba re nga ho tswe teng o bane motimo wa rona ke motimo ya tshepagalang o tlo bulela mamati a o bulela ditsela a o bulela dikgoro ba ntse ba le teng a ngatafatsa sechapa sahaye ba e repeta ba ntse ba le teng modimo ha tshoswe ke batho empa modimo wa rona o tseba nako nako ya hae ha e atametse ha ona ya ka kwalang ha nako ya hae e atametse ha ona ya ka thibang gobane le madi la gago le butswe ha monyako wa gago o butswe ha nako ya gago ya go hlola e se e fitlhile ga gona gore o ka hlolwa gobane modimo o yantse tsela ya gore o tlo phunyeletse ngwaneso o tlo phunyeletsa mo o leng teng botlhokong ba gago modimo o tla o tlosa bana ba Iseraele ba ngatafala maya gapeta a ntsa le teng ga ba ngatafala jalo ne ka ba bina mmina sefela morena o tlomphethele lentswe la gago la thabo le nyakadisang pelo yaka ke bone kgotso ke bone tshediso gobane wena moloki wa ka matsolong a ka ke ne ke tshogile ke tshaba le thapelo entlotsi wa mpa wa ema wena moloki wa mphethela jale ke se ke re aba ke re ntate pina yaka e tlatse thabo mme e hlwekile mme ke a o rorisa ka topollo le nna ke ne ke rata go boka mongaka ka thabo e hlonolofaditseng ngwaneso ya rategang pina mmina sefela ona o seke wa tshaba le mo o leng teng le ga o ka ba utlwa thapelo e ka re ga e sa le yo dira diupotapotile o tshaba go tswa dumelela ka jeno ke tla ke bue le wena modimo rata gantle ga o potapotiwe ke dira o tla kgona go o ntsha ga ba rerise o tla ba swabisa wa rona modimo ke o tseba go swabisa dira

0: 011 Radio News.
1: Le khotla la masrata la Randburg le tswetse pele ka jeno ka letsatsi la boraro la nyewe ya kopo ya bail ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa Sponisa ya emisitsweng mosebetsing Lieutenant General Sibiya. Le qwethela Sibiya e leng Amanda Nell le boleletse le khotla hore monna ya bitswang Monghadi M ke ena ya neng a lokela ho qoswa ka kgobisano e seng molaong ka batho e seng Sibiya. Sibiya o tobane le qoso tse kenyeletsang peto, kgobisano e seng molaong ka batho, hammoho le qoso ya ho hohela le ho susumeletsa ngwana ya dilemo di 16 ka tsa thobalano. Ho boetse ho ekeditswe qoso e nngwe e amanang le ho tlola molao wa taolo ya dibetsa. Leqwetha la hae le hanne hore Sibiya o kile a kenya letsoho kgobisanong e seng molaong ka batho. Le re diketso tseo a reng di amana le Monghadi M ke tsona tse lokelang ho sejwa ka tlasa qoso eo. Lekgotla le boetse le utlwile hore ngwanana ya qoswang Sibiya ka peto ho thwe o ne a sa tsebe se etsahalang ka nako ya ketsahalo eo e bolelwang e etsahetse. Ho feta-feta moo, sena se ile sa hlaha nakong eo leqwetha la Sibiya le botsang mohlanka wa Sponisa Sergeant Ndlovu dipotso. Ndlovu ke mofuputsi wa nyewe ena. Ho ya ka dipotso tse botsitsweng lekgotleng, ngwanana eo ho thwe o ile a nwa jwala mme qetellong a lahlehelwa ke kelello. Leqwetha le pheha kgang ya hore boemo boo bo lokela ho nahanwa ha ho shejwa diqoso tse qosang Sibiya. Tshebetso ya kopo ya beili e ntse e tswela pele. Re fetela ka profinsing ya Limpopo. Lekgotla la streke la Polokwane le amohetse banna ba bara le ahloletse banna ba bararo ba neng ba sebetsa merafong e seng molaong dilemo tse 20 tjhankaneng e mong le e mong. Banna bao ke Tshepo Mashaba, Antonio Gombane le Kwena Selatole, ba fumanwe ba le molato wa ditlolo tse amanang le merafo e seng molaong, ho akaretsa le ho ba le diminerale tsa bohlokwa le ho sebetsa merafong ntle le tumello e hlokahalang. Gombane eo e leng moahi wa Zimbabwe o boetse o ahlolelwa dikgwedi tse 6 tjhankaneng ka lebaka la ho tlola molao wa bojaki. Kahlolo eo ya kgwedi tse 6 e tla tsamaya ka nako e le nngwe le kahlolo ya hae ya dilemo tse 20. Bolaodi ba naha ba botjhutjhisi e leng NPA bo amohetse kahlolo ena. Re hatela pele. Ha re sheba ka kona ka mana ka Gauteng, lefapha la mebila le dipalangwang le re le shebile ka hloko tshutshumetso ya pula e matla hodima mebila le ditshebeletso tsa dipalangwang profensing. Pula e ntseng e tswela pele e ekeditse kotsi ya dikgohola, metsi a emeng mebileng le tshenyo ya dikarolo tse ding tsa marangrang a mebila. Ho boetse ho na le dingongoreho tsa hore ka mabone a sephethephethe, mabone a diterata le ditshebeletso tsa dipalangwang tsa setjhaba ha sebetse. MEC ya mebila dipalangwang a kwano mona a Gauteng a Kidibone dia le tlabela o laetse mafapha le ditheo tse amehang hore di matlafatse tlhokomelo le karabelo. Dihlopha tsa tlhokomelo di beilwe di le malala a laotswe ho sebetsana le dikgoka, tshenyo ya mebila, mathata a tsamaiso ya metsi le dikotsi tse di ntse bakwang ke maemo a lehodimo. Bakganni ba eletswa ho fokotsa lebelo, ho siya sebaka se lekaneng pakeng tsa dikoloi le ho qoba ho feta dibakeng tse tletseng metsi. Ha le bone la sephethephethe le sa sebetse, bakganni ba lokela ho atamela mateano ka hloko e kgolo mme ba nke mateano ao jwalo ka ho se sebetse ha mabone a sephethephethe. Lefapha le boetse le tseba ka mabone a diterata tse sa sebetseng tse tseleng ya R24 le tse ding tse etsahetseng ka hare ho profensi. Athe bora kontraka ba ntse ba lokela ho lokisa mabone dibakeng tse amaileng. Ho boetse ho buisana le batsamaisi ba Gautrain mabapi le tshutshumetso ya maemo ana a lehodimo ditshebeletsong tsa diterene. Bapalami ba eletswa ho latela ditsebiso tsa semmuso tsa Gautrain mabapi le tieho kapa diphetoho ditshebeletsong tsa bona. Tsena e ne le ditaba tsena tsa hora ya re tla kopana hape nakong e latelang.

0: Rena dilere na metse ka yona tsela ye ka sona se bopego se gona fa go 011 the pulse of juice ire na kwela rena re metse tsena pele tshile tshe fela rena pele re ikela mola ire nyela ya bone ya bone le go bole magagetsi tla re ka ire ya bone ba le gore ya mogetswa ga jwa ditaba ka yena Eddie Makitela e tla re mora ga fa o tla re ge ra thofela metse tswe mehlano go tjola ire nya bone ya ba le gore nna le wena rena pele re tlo tsana ka re ga poledišano ya rena ya letšatši la lekgono se e le gore taba re boledišana ka sona fa gona fa go 011 the pulse of juice gomme tla re ge reta e re ela ya botlhano ya ba e le gore bjanong re tlo ba re re ge metsotso e metlhano fela go tswela e reng ela ya botlhano ya ba e le gore bjanong re tla ba re bolela le baswa ka bontši baswa ka kakaretso kudu ba e le gore ba ka re ga dikgwebo o gonne jwang re tlo kwa gore na e ka ba e le gore na baswa ba e le gore ba iteka ka fa ka ba e le gore bona ba diragatša bjang ba dira jwang ba swere jwang ke eng ditlhotlho tse e le gore ba kopana le tsona gomme ke tse e le gore di a diragala fa gomme tla re ge re tsa fela seripagare sa metsotso go tswela e reng ela ya botlhano ya ba e le gore na bile re e lakaletsa ba le le gore le kgono le ke letšatši la bona la matswale ke tse e le gore tlaba di diragala gona fa lenane go la the afternoon take over tšatšing la le kgono wena se shute dula le rena gona fa gomme dilo tse ba nomore re ne ya mogale le gore re e šomiša ka fa ke 075 132 9986 075 132 9986 ge o ka ba le yona nomoro ye wa tloga ona le yona ka gare ga selela thekeng sa gago gomme o tse gore nomoro ye e tla go gola ka ge e le gore nako le nako ke yona e le gore re a ešomiša ke yona ya letlakala la rena la WhatsApp gona ka fa go 011 radio o gopole gore tla re ge ratha fela nako ya rena ntse le gare kgatlhampana e tswela pele re le ka re ganona lane go lela rena la the afternoon take over re ka se lebale le ba lebaleng ka mebileng re tlo ba re le gare re ntse re lefa update re lebeletse gore ka be le gore na ge le meela ya sephetephete ka be le gore na eme jwang ka gare ga mebila ya maphefo ka gare ga toropo ya Johannesburg le ka gare ga toropokgolo ya Tshwane mo e le gore tla ba re boledišana le ba le ba Johannesburg Metropolis gape re tlo butšha re bolele le ba le ba Tshwane Metropolis mo e le gore tla ba re le le tse ditoropo tse tse pedi tse gore e ka ba le gore na go sepele ga jwang ka gare ga tsona ditoropo tse tšatšing la lekgono e le ka labohlano Friday o se lebale motheletše gore le ke letšatši la bobedi la kgwedi ela ya October ke disekene tša October ke di-two bathong ga ke re ke labobedi ga se gore ke ra gore ke labobedi ke labohlano ke labohlano nke ke be ka le bušetša morago re tsene re tsene re tsene pele ke mo reyang re ka gare ga weekend mo e le re tlo ba re ipsina ka mafelelo a beke a mabosebose a e le gore a tlhoka le labe jalo wena motheletše dula o tseba gore rena re tla dula rena le wena ka dinako ka moka gomme o gopole gore sealemoya se a roropa le ka mo mafelelong a beke go sana le manane go a mabosa le gore a tlabe a ntša le gare a kgatlampana gona fa go 011 the pulse of josi e ba le rena re napile re re batho ka moka ba e le gore ke la mathomothomo ba e le gore ba napile ba thaeletša sealemoya se re a leamogela ka legoa le legolo le le makatšang re re bonang dulang dulang dulang le amogetswe le ka fa gae ka fa se e salosana sekhutlhwana sela sa rena sa tlhahlo dikeletso go baswa ka moka ga bona baswa ka bela gore o moswa ye le gore o ka dithutong tsa gago o gare wa bala re tlo re fana tlhahlo gona fa ge e le gore go na le yo mongwe o mogolo e le gore o rata go ka fana ka maele go bona baswa ba ba rena ba e le gore bangwe ba ona ba ka gare ga di-university bangwe ba ka gare ga di-college bangwe ba kwa le kwa kore ba tletse mo ka moka baswa ba leka go ka tsweletša bokamoso jwa bona jwale ge re fela re re tlhahlo dikeletso maele go baswa re rata gore rena batswadi rena batho ba bagolo a ke re fele re ngwala a ke re fele re romela melaetša gomme re tlhatlha bana ba rena kudu re lebeletse ba e le gore ba ka kwa di-tertiary ge re tsena mo mafelelong a beke bangwe ba tswa di-provinceng tša kgole le gaufi northwest Limpopo Mpumalanga ge o re wa lebelela ba ka kwa go la Pretoria bangwe ba ka kwa go la Johannesburg bangwe ba falaletse kwa bompumalanga bo KZN fela ga se mafelong a ga bo bona jalo ge ba fitlha dipolekeng tšeo gona oba gona mafelong ao o humane le gore go ba le influence e nngwe e le gore e ya makatša ngwana o na pele wa fetoga jale ke ka fa re napa re re gore na re re batswadi ke sebaka sa rena re le batswadi re fela re fana ka dikeletso tlhahlo mae le go baswa gape re lebelele baswa ba e le gore le bona ke baswa ba e le gore ga ba tsena dikolo ka tsela ye e tseneletseng go ne ba go padile mo go padileng ka lebaka la mabaka a itseng le bona ga re batswalle ka ntle le bona ba tlhoka tlhahlo maele dikeletso go tswa gore ena batswadi se ke sebaka sa gona o gopole gore se sa lesthomile ge rata fela seripagare sa metsotso go tswela ireng ela ya boraro napile re se tswalela ka yona iri ya bone gomme napile re tlo tsena tlhogopoledišanong ya rena ka morago ga ditaba
1: tlhahlo dikeletso maele go baswa ka moka gomme se direga mantaga go fitlhela bohlano ge e rata fela seripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of josi
2: no DNA
3: Who's the name?
2: Just RSA.
4: This is South Africa.
2: And we are
5: cruising.

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi, di taba tsa ho ra ina di balwa ke Eddie Magidela mo mamedi dumela. Tse tlhomempele re tla utlwa ka Shadrack Sibiya, re tla boela rutlwa hape ka ba tlodi ba merafo ba a hlotsweng dilemo tse 20 ho feta feta moo re tla shebana le moruo. Tsena le tseding ka mora mona. Le khotla la Masrata la Randburg le tswetse pele ka jeno ka letsatsi la boraro la nyewe ya kopo ya bail ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa Sponisa ya emisitsweng mosebetsing Lieutenant General Sibiya. Le qwetha la Sibiya e leng Amanda Nell le boleletse le khotla hore monna ya bitswang Monghadi M ke ena ya neng a lokela ho qoswa ka kgobisano e seng molaong ka batho e seng Sibiya. Sibiya o tobane le qoso tse kenyeletsang peto, kgobisano e seng molaong ka batho hammoho le qoso ya ho hohela le ho susumeletsa ngwana ya dilemo di 16 ka tsa thobalano. Ho boetse ho ekeditswe qoso e nngwe e amanang le ho tlola molao wa taolo ya dibetsa. Leqwetha la hae le hanne hore Sibiya o kile a kenya letsoho kgobisanong e seng molaong ka batho. Le re diketso tseo a reng di amana le Monghadi M ke tsona tse lokelang ho sejwa ka tlasa qoso eo. Lekgotla le boetse le utlwile hore ngwanana ya qoswang Sibiya ka peto ho thwe o ne a sa tsebe se etsahalang ka nako ya ketsahalo eo e bolelwang e etsahetse. Ho feta feta moo, sena se ile sa hlaha nakong eo leqwetha la Sibiya le botsang mohlanka wa Sponisa Sergeant Ndlovu dipotso. Ndlovu ke mofuputsi wa nyewe ena. Ho ya ka dipotso tse botsitsweng lekgotleng, ngwanana eo ho thwe o ile a nwa jwala mme qetellong a lahlehelwa ke kelello. Leqwetha le pheha kgang ya hore boemo boo bo lokela ho nahanwa ha ho shejwa diqoso tse qosang Sibiya. Tshebetso ya kopo ya beili e ntse e tswela pele. Re fetela ka profensing ya Limpopo. Lekgotla la Streke la Polokwane le ahloletse banna ba bararo ba neng ba sebetsa merafong e seng molaong dilemo tse 20 tjhankaneng e mong le e mong. Banna bao ke Tshepo Mashaba, Antonio Gombane le Kwena Selatole. Ba fumanwe ba le molato wa ditlolo tse amanang le merafo e seng molaong, ho akaretsa le ho ba le diminerale tsa bohlokwa le ho sebetsa merafong ntle le tumello e hlokahalang. Gombane eo e leng moahi wa Zimbabwe o boetse o ahlolelwa dikgwedi tse 6 tjhankaneng ka lebaka la ho tlola molao wa bojaki. Kahlolo eo ya kgwedi tse 6 e tla tsamaya ka nako e le nngwe le kahlolo ya hae ya dilemo tse 20. Bolaodi ba naha ba botjhutjhisi e leng NPA bo amohetse kahlolo ena. Re hatela pele. Ha re sheba ka kona ka mana ka Gauteng, lefapha la mebila le dipalangwang le re le shebile ka hloko tshutshumetso ya pula e matla hodima mebila le ditshebeletso tsa dipalangwang profensing. Pula e ntseng e tswela pele e ekeditse kotsi ya dikgohola, metsi a emeng mebileng le tshenyo ya dikarolo tse ding tsa marangrang a mebila. Ho boetse ho na le dingongoreho tsa hore ka mabone a sephethephethe, mabone a diterata le ditshebeletso tsa dipalangwang tsa setjhaba ha sebetse. MEC ya mebila dipalangwang a kwano mona a Gauteng a Kidibone dia le tlabela o laetse mafapha le ditheo tse amehang hore di matlafatse tlhokomelo le karabelo. Dihlopha tsa tlhokomelo di beilwe di le malala a laotswe ho sebetsana le dikgoka, tshenyo ya mebila, mathata a tsamaiso ya metsi le dikotsi tse di ntse bakwang ke maemo a lehodimo. Bakganni ba eletswa ho fokotsa lebelo, ho siya sebaka se lekaneng pakeng tsa dikoloi le ho qoba ho feta dibakeng tse tletseng metsi. Ha le bone la sephethephethe le sa sebetse, bakganni ba lokela ho atamela mateano ka hloko e kgolo mme ba nke mateano ao jwalo ka ho se sebetse ha mabone a sephethephethe. Lefapha le boetse le tseba ka mabone a diterata tse sa sebetseng tse tseleng ya R24 le tse ding tse etsaetseng ka hare ho profensi. Ate bora kontraka bantse ba lokela ho lokisa mabone dibakeng tse amaileng. Ho boetse ho buisana le ba tsamaisi ba Gautrain mabapi le tshutsumetso ya maemo ana a le hodimo ditshebeletsong tsa ditereni. Bapalami ba eletswa ho latela ditsebiso tsa semmuso tsa Gautrain mabapi le tieho kapa diphetoho ditshebeletsong tsa bona. Tsena e ne le ditaba tsena tsa hora re tla kopana hape nakong e latelang.

0: unapologetic, unmatched, the sound of the city.
1: Oh, yeah.
0: 011 Radio News.
2: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi. Ditaba tsa ho raena di balwa ke Eddie Magidela. Momamedi dumela. Tse tlhomeng pele re tla utlwa ka Shadrack Sibiya. Re tla boela re utlwa hape ka batlodi ba merafo ba ahlotsweng dilemo tse 20. Ho feta feta moo, re tla shebana le moruo. Tsena le tse ding ka mora mona. Le khotla la Mastrata la Randburg le tswetse pele ka jeno ka letsatsi la boraro la nyewe ya kopo ya baili ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa Sponisa ya emisitsweng mosebetsing Lieutenant General Sibiya. Le qwetha la Sibiya e leng Amanda Nell le boleletse le khotla hore monna ya bitswang Monghadi M ke ena ya neng a lokela ho qoswa ka kgobisano e seng molaong ka batho e seng Sibiya. Sibiya o tobane le qoso tse kenyeletsang peto, kgobisano e seng molaong ka batho, hammoho le qoso ya ho hohela le ho susumeletsa ngwana ya dilemo di 16 ka tsa thobalano. Ho boetse ho ekeditswe qoso e nngwe e amanang le ho tlola molao wa taolo ya dibetsa. Leqwetha la hae le hanne hore Sibiya o kile a kenya letsoho kgobisanong e seng molaong ka batho. Le re diketso tseo a reng di amana le Monghadi M ke tsona tse lokelang ho sejwa ka tlasa qoso eo. Lekgotla le boetse le utlwile hore ngwanana ya qoswang Sibiya ka peto ho thwe o ne a sa tsebe se etsahalang ka nako ya ketsahalo eo e bolelwang e etsahetse. Ho feta feta moo, sena se ile sa hlaha nakong eo leqwetha la Sibiya le botsang mohlanka wa Sponisa Sergeant Ndlovu dipotso. Ndlovu ke mofuputsi wa nyewe ena. Ho ya ka dipotso tse botsitsweng lekgotleng, ngwanana eo ho thwe o ile a nwa jwala mme qetellong a lahlehelwa ke kelello. Leqwetha le pheha kgang ya hore boemo boo bo lokela ho nahanwa ha ho shejwa diqoso tse qosang Sibiya. Tshebetso ya kopo ya beili e ntse e tswela pele. Re fetela ka profinsing ya Limpopo. Lekgotla la Streke la Polokwane le ahloletse banna ba bararo ba neng ba sebetsa merafong e seng molaong dilemo tse 20 tjhankaneng e mong le e mong. Banna bao ke Tshepo Mashaba, Antonio Gombane le Kwena Selatole. Ba fumanwe ba le molato wa ditlolo tse amanang le merafo e seng molaong, ho akaretsa le ho ba le diminerale tsa bohlokwa le ho sebetsa merafong ntle le tumello e hlokahalang. Gombane eo e leng moahi wa Zimbabwe o boetse o ahlolelwa dikgwedi tse 6 tjhankaneng ka lebaka la ho tlola molao wa bojaki. Kahlolo eo ya kgwedi tse 6 e tla tsamaya ka nako e le nngwe le kahlolo ya hae ya dilemo tse 20. Bolaodi ba naha ba botjhutjhisi e leng NPA bo amohetse kahlolo ena. Re hatela pele. Ha re sheba ka kona ka mana ka Gauteng, lefapha la mebila le dipalangwang le re le shebile ka hloko tshutshumetso ya pula e matla hodima mebila le ditshebeletso tsa dipalangwang profensing. Pula e ntseng e tswela pele e ekeditse kotsi ya dikgohola, metsi a emeng mebileng le tshenyo ya dikarolo tse ding tsa marangrang a mebila. Ho boetse ho na le dingongoreho tsa hore ka mabone a sephethephethe, mabone a diterata le ditshebeletso tsa dipalangwang tsa setjhaba ha sebetse. MEC ya mebila dipalangwang a kwano mona a Gauteng a Kidibone di a letlabela o laetse mafapha le ditheo tse amehang hore di matlafatse tlhokomelo le karabelo. Dihlopha tsa tlhokomelo di beilwe di le malala a laotswe ho sebetsana le dikgoka, tshenyo ya mebila, mathata a tsamaiso ya metsi le dikotsi tse ding tse bakwang ke maemo a lehodimo. Bakganni ba eletswa ho fokotsa lebelo, ho siya sebaka se lekaneng pakeng tsa dikoloi le ho qoba ho feta dibakeng tse tletseng metsi. Ha le bone la sephethephethe le sa sebetse, bakganni ba lokela ho atamela mateano ka hloko e kgolo mme ba nke mateano ao jwalo ka ho se sebetse ha mabone a sephethephethe. lefapha le boetse le tseba ka mabone a diterata tse sa sebetseng tse tseleng ya R24 le tse ding tse etsaetseng ka hare ho profensi. Athe borakontraka ba ntse ba lokela ho lokisa mabone dibakeng tse amaileng. Ho boetse ho buisana le batsamaisi ba Gautrain mabapi le tshutshumetso ya maemo ana a lehodimo ditshebeletsong tsa diterene. Bapalami ba eletswa ho latela ditsebiso tsa semmuso tsa Gautrain mabapi le tieho kapa diphetoho ditshebeletsong tsa bona. Tsena e ne le ditaba tsena tsa hora, re tla kopana hape nakong e latelang.

0: over o bo le gore le nana go le le arogane ka dikarolo tse tharo siri pa sa pele 3 to 4 sa bobedi ke 4 to 5 sa boraro ke 5 to 6 ke mo ile go duela re gona nna lo yena joale keji na meletsi yo le rena pele yo le rena melela o go polo re mona go isa fetse mpelo re tla ba re go ba le ba ile gore le khono le ke le tjatjila bona la matswa le re tla ba re ba wishela mahlatse le mahlogo nono re tla ba re ba wishela di happy birthday matjatji a bona a be a mabosana fela mo metsotso nye sa fetse mpelo ka moraga se re pagare sa metsotso go la iri yela ya botlhano go megaele ga joa lena le wena re santse re le busy re itsena ka mmino gona fa go the afternoon take over ya 011 tlhokopoledišano be re boledišana ka yona mola iri yela ya bone re napile re tswaletse ka sona sebopego se re tlo tsena go ye ngwenyana e nyanenyana fela e le gore e tlo re tea fela metsotso ye lesometlhano napile re tlo ya ka fa le go kantoro ya ditaba ba re fa dintlhakgolo tja seripagare sa metsotso go tswela iring ya botlhano moraga fao napile re tlo re happy birthday jale ga jalo ke dira se ke go topela ye bosanakoša go tswa go ndu browns ba tla go wena ba re ubuhle bakho ke lena la koshane le gorena pele ya raloka ga jalo e re metsotso ya rena ke ya lesometharo fela rena pele re tswela mola iring yela ya botlhano ka la botlhano dumela mo le gore o gona motheletse wena le gore ke bona go theletsa lenanego le re go amogela.
1: You are listening to The Afternoon Takeover.